0: Reka nakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo,
1: alo, alo, Claude, ndagwe mwaramutse.
0: Mwaramutse neza nawe, uri mpore?
1: Ndashimye Imana kabisa, nawe gute?
0: Nukuri ibintu bitameze neza cyane gose.
1: Ndabyumva kabisa.
0: Turiko tuyaga na buhanza nga mu Kinindo.
1: Cyane cyane mu gasunagira hiye ndasaye ruguru kabisa.
0: Neza cyane gose. Igitondo cyiza kurindirira ubuhanza.
1: Kwenyine n'umuganga wa Bwana Claude.
0: Ndagushimire cyane nawe.
1: Ikamune kongora na Santo Samesa makuru wosendo dikitse wa gito no si
0: barakumva gashingura azi ko badahindura
1: ego reka to muri wa mujyango wa gatwe ko ngamuhira umugore wanze nabana wanze bane bagira gito no si amune kala peringa mu kinindo birungo ga mu kinindo no peringa mu kanyosa ate gira gito no si za remi nga ukaita de kirenge cheke nga mu busoro reka mune to kuri toron ikamune dominiko nga ikiriri isango nga mu gatwe bu Amune bokunga oye ikiriri ati kiri gitondo cyitwa mutama bubanwa niwe ari magamba ati kiri gitondo cyiz. Angaruka ngaho mu rugo mune kazi ngiyabanderi kereka mune mwa mwanya buye reka mune na ngaho kwigira micro ngaho kwigira nyabigo ngaho kwigira ati kiri gitondo cyiz. Yase mune aduna bine ngaho mwaro misukara ngaho mu rubuga ati kiri gitondo cyiz reka mune ngaho oye ubatazira inde alisine mu busoro ana muri petro atekiri gitondo cyiz reka muri rusange mbone ngena zose ntibageze amare ngaho kumwigira merasi ngaho kumuhuza marce ari ngaho mutambu nyaranze ngaho mutambu raya ni kugasira umupepo papa wawi somozi ngaho mu bya capara mutungu nyange santire dire atekiri gitondo cyiz nusange mbone ngena zose yatwende ligitire suwamera kakarimbo umwana muntu yatari mu muntu w'Imana
0: Bana yemugira ibihe byiza ngaho mu rugo bebuhanze.
1: Sawa.

Reka rero nakira undi munywanyi nkoresheje kumusomera ubutumwa bwa SMS yaturungikiye haba ko ariko barandika n'abari ko barakura mwese tugenda kumbure tubashikiriza ubutumwa bwanyu aho muri ko murabyerekereza ndabona rero nk'ubitwa bigora bagabo izaki ari mu Kinindo yifurije igitondo ciza uwo bita Niyosenga Eveline n'abana biwe wanawe ni Jafeti ni Kwizera Ivete na Niragira Leya Enoke iriho Munezero Alice ndi kumwe nayo Yoshua Agacabo na Dominico Ikiriri James na Bosiko na Claudine na Donavine na Divine na Remi na Claver Mukinindo Buhanza na Eric Batazira Mukire Claude na Nzobonimana Alex na Niyongabo na Gilbert Iradukunda Fabrice Murunziza Terrance na Mushengezi Vianney na Misigaro mu rubuga Birungo nga mu Kinindo na Makadona Isa Wangozi nga mu Gasekebuye Shomozi na Jaman nga mu Kinindo na Dive nga nyene ku isoko mu Kinindo na Nepo ngumushoferi wa boss wawe nga bose babandanye bagira ibihe byiza Reka mbana ino butuma bwitwa Claveri bamuzi ku izina rya Sogongo akabavuka mu ruringanizo ni hari anyu muri zone ya Kajondi commune ni Bururi yagutse Alilo mkina mirea gata tu, tangura kuipulizi gitondo chiza wanabiiwe, Ornella, King, Ange, wabaningamu ringanizo, akawuna Vianney na Swingi, bavuka na angu, nihibagi na Desire na Fijance. Lionel wa mtazira kizigenze kango na mesha akaringa wenye ni Mugikoto na Teogene na Lenova, wabaningamu ringanizo. Akawuna Menyimana, alinga onye inyabike nge. Nani Yuhiri na Janine bavukana akabona babyara biwe bari ngaho onye mu gahanda Claude amutazira mu gishani ngaho nyene mu butwengwe kaba muzi ku izina rya Claver batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo bose ngo bandanye bagira ibi byiza ngo akarimbo ni nzoduga na Daboje

0: Reka rero mbandanye n'ubutumwa ndabona witwa Sikanizi Gamasabo mu ntara ya Butanyerera byagarutse mu gitondo cyiza kwamenyesha makuru kuri Radio Nikiti. Jean Claude Kongole Santos, Irene Sonia, Chris Aliza Renman, Alina Kaneza, Kofi, Olivier Benoit, Mathieu Abona Yezu, Dieudonne Niyanzigamiye ngo akaririmbo Terra Vive gace kabananya kabaryohera. Witwa Daniel nawe mu Kanyosha ngo yifurije igitondo cyiza baginzuki na Terrance batazira baye na Rama na Smith unubazi kuzina ngo Jawadi n'abamuzi bose kuri iryo zina rya Daniel ngo bagire ibihe byiza agaririmbo na karirimbo kakamikazi uzobaho. Uyu nawe ni Ndayiragije Gerard mu Kabondo ndabona yagarutse kandi mu gitondo cyiza kuri Mama Keira na Kentin hamwe na Norbert nabo muvuka na bose bari ngaho Nyamonde ntibibagiye na buhanza mu Kinindo hamwe na Claver ngaho nyene mu Kinindo Shomuzi na gikonyuzi mijenda ni hibagi usikari ngao nye ni nyabiyogi na biranga kumusaga mutama unayanuari. Mujangu usi na makadohali ya minga kayo venorberi ngao mkanyosha virungo mkinindo anamuli vetruwa. Ni hibagi uwita dedito ngao nye ni gihanga na Ezekiel ngao onye gihanga ngao vose wabanda nye wagira ibihe viz. Uyunawe ni ndi isongo isingo ya hibagi ubazi kuzina japoro mkizwa Santos Norberi Fabilov. Ndili mungo ni mimina neema ngo ya kohale makubuli nga mkiku kibanyi cha Tanzania ngo iwandanye ijohira abakunzi bose ndamuna muminuti tarenga chumi ni tatu kigani ligitondo chiza ndaza kubanda gisoze yehugira ngo mugenzi wanje Vesa Nkunzimana nawe ache afata vola abandanye abashikiriza ivyo yabateguriye. Reka nakiri munywanyi ku murongo wa telefone. Halo, ndakwaye mwaramutse tuyaga nande? Waramutse mure ngaho ku isoko Gabirungo. Aho ni byiza cyane gose, umujyango urakomeye. Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ndere. Urakoze cyane. Ndagushimire cyane ugira ibihe byiza nawe n'umujyango na bari ko baratwumviza bose ngaho na ba Eric nizere ko bameze neza.
1: Ndana
0: sa. Sabe?
1: Are?
0: Wi.
1: Na ata ngara pesa. Are?
0: Alo alo. Uti? Akaririmba umwana w'umuntu ni hatari. Sawa sawa, ugira ibihe byiza. Sawa sawa.

0: Aika tuwakiri mwenye kumulongo wa telefona loo.
1: Amaore pesa.
0: Mezeneza.
1: Ndashima neza cyane kabisa ndi rukundo Emmanuel. Bakazira umwami w'isambusa.
0: Aho mukirenga ni sawa?
1: Ah turashima neza cyane kabisa turashima imwe by'amateka. Mhm. Itwidoga. Tama pesa. Ari ibintu byinshi mbona. Yukunge ni umuntu ashobora kuba akora akazi.
0: Egera kure ya ka radio ka.
1: Yego sawa. Hapa rero. Uwo muntu akora akazi. Azi yuko namaburi iburi iwabo bashobora kuba bamukeneye. Ugasanga kubise imyaka 3-4 akaduga ruguru. Ariko kandi afisi ki afisa kazi
0: ni afisi migamba ari karangura
1: afisa kazi wumehere kwereke iruko pirarangura imigambi bivanye n'ikungene burya ngo baciye ngo umugani ngo ati burya ngo inkono zitwaza mu busaza uyirondera ukimuto
0: cyane
1: kuko muri icyo gihe nutayirondera ukiri muto mu busaza bwawe bize kugora kumwe rushobora kwibeshaho
0: byumvikana ko tugeza gukora cyane
1: na cyane cyane ni gukura
0: abatinya gukora imigambi ati byo hava bihomba ubahanura iki
1: abo nabo cyane bahanura ndenda kwibesha hariho umushinge ushobora kubukora ugasanga muri cyo gihe urahombye none cyumva ku bintu
0: oya ntuva ku bintu
1: Ariko
0: umugambi ushobora guhomba bikanga kubandanya uwo mugambi. Ariko urafise yindi play gutegura undi mugambi.
1: Kandi ndakwese. Iyo kubise umugere umwe ukabana nokunze. Cuhiga uwundi mugere. Ushobora kubukubita. Rero ikindi nacyo. Cyeteka mugere umuntu uwo ari we wese azi yuko afise proje. Ashobora kubakora urabaye umuco bwo gutarima ibirayi bigahomba ariko ntitwava ku bintu twakomeje turima kugeza aho tugeze ubu niratira twiratira y'ibyo twakuye ahantu kandi byari byase ariko tukabona yuko ibyase byakunze bivanye kubera tutavuye ku bintu rero nuko
0: ubahanura iki
1: ndabahanuye ati nimuve ku bintu
0: ndagukengurukire cyane okay
1: na cyane cyane
0: uno ni umwami w'isambusa ngaho mu kirenga urati ahubwo kora cyane kugira ngo mubashe kwiteza imbere mwoye kugira ubwoba kubise umugere umukanka ugerageza utegura ubundi mugere akumbure bizokunda gushobora kugira no kumugere wa gatatu bikanka ntugarukirize ngaho tegura undi mugere ugira kane no n'umwami w'isambusa ngaho mu kibenga ubandanye umeregwa neza awuherereye kandi utere imbere ku kazi usanzwe urangura ngaho mu kibenga n'indwi na zirimo cyangwa 344 ijana zitandatu 638 6377 n'indwi 886 kiracyari mu kiganiro inzira ingendo ikiganiro kiba ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha zitatu kugera igihe cy'isaha zine mwabwira ibyo mama aracyari kumwe na Maria Kaneza Imana Vesa nimuje mwazindukanye mu biganiro byo kuno munsi.

0: akana karirimbo nshatse inshuti karirimbye n'abaririmbyi bahukiye muri Kina Music ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bari kumwe n'uwitwa Makanyaga.
1: Ihangane
2: ndarize mbarize.

nakina ubujya gikora stress nk'indirimbo mama we umva gwa rujiga umwana wacu w'igihugu nawe ni ni

Mana w'igihugu ico bita icyongereza sivyo kurinda gusa ngo ati ngo fatana yo fatanya ikinye ngo fatanye ngo ah ucushira ko bengu ucushira ko se oya livyiwe turabizi ko mu gicongereza ni watwari darapo Bewa rubizi ko dramatic mu cyongereza ko ari watwara darapo nene mbira oya oya basi wora fise yandi makuru ya je na fise nene mbira ninde ngaha undi muririmbyi azi kurimba mu cyongereza atari novuga inde madiba de classic hamwe na hamwe nande hamwe na dramatic nene harundi oya mbira

Yes, mujya njinavuze yuko bujya n'uzoza kubwira umuntu ngo urakora neza umuntu yamaze gupfa ariko bimubwire umuntu agihari kugira ngo aheze nabo abimenye aheze kandi agire ico bita igikuraje. N'uzoza kuvugira ku mpanda ngurumva nguyu yari umuntu mwiza mama we ngurumva uyu yo arafite umutima mwiza umva bimubwira gihumeka bimubwira ukimubona face to face n'uzoza kubivuga ku mpanda ngurumva zirya nayo nkunda kumva abantu bashinga inahe ku mpanda ngurumva nguno muntu nguyu yari mwiza arafite umutima mwiza umviriza ibyo bintu byose utigeze bimubwira agihumeka. Uchuhera heza.

0: na community watch nawe su you nawe nu you. Sikia kitu.
1: Trust me.
2: Umutima wanje waraguhamagara. Buri choro ndaku.
0: Bino bino reka mavangara ukandanda handa babwira ico bita.
2: Uzima bwanje.
0: Sibitu. Uyu ni lolilo mzizi wa jiwe ndirimbo iwe nopfa.
2: Nisha.

ku isoko tugiye naho ibu Murunga cha tugenda ngao Kayogoro cha tugenda ngao Nyanza Lake cha tugenda ngao Murumonge aho hose haramatike ya Lidia Lidike.

0: turagarutse nitwabataye turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Nkaza Mahoro Ibumba. Ibumba akaba ari izina yahawe n'ababyeyi biwe kuko ribibutsa aho bahuriye. Bega namwe mutumviriza kuri Commune FM. Murafisa madina mwiswe cyane mwise abana banyu abibutsa ibyiza byabashikiye. Aha. Nuko rero kari agaciyemo reka tugaruke kwa Nkaza Mahoro. None ubu umaze kumva ko Petero yagusavye imbabazi ugiye kubana nawe gute?
1: Kuvyo kuri nizera ko umubano n'umuntu nkuyigoye cyane. Kuko ugitinya ko byo hava bisubira. Ariko bukebe ko umuntu agiye arabagara ubucuti nizera ko tankeye katwote batukanywana. Akunywana kuko yago burya. Nicyo mutu ibibazo byose bidushikira.
0: Umushinga nahe wijunja nijambo Ibumba ati ikiyago. Ikiyago inyishu cyange umuti wibazo byose. Muriho muraho mugumane natwe nidukurane ko umutima nidukurane ko ugutwi ikiganiro ni banyabujyohe tuyage. Pepepepepe gasu papa mu buhinga bw'ivyuma aduhezagize akaririmbo k'Imana dushima Imana ko tugihema.

0: turagarutse nitwabataye turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Nkazamahoro Ibumba. Ibumba akaba ari izina yahawe n'ababyeyi biwe kuko ribibutsa aho bahuriye. Bega namwe mutumviriza kuri Komine FM. Murafisa amadina mwiswe cyane mwise abana banyu abibutsa ibyiza byabashikiye. Aha. Nuko rero kari agaciye mo reka tugaruke kwa Nkazamahoro. None ubu umaze kumva ko Petero yagusabye imbabazi, ugiye kubana nawe gute?
1: Kuvyo kuri nizera ko umubano n'umuntu nkuyigoye cyane. Kuko ugitinya ko byo hava bisubira. Ariko bukeye buko umuntu agiye arabagara ubucuti nizera ko tankeye katwote batukanywana. Akunywana kuko yago burya. Nico muti wibazo byose bidushikira.
0: Umushinga nahe wijunja ni jambo Ibumba ati ikiyago. Ikiyago inyishu cyane umuti wibazo byose. Muriho muraho mugumane natwe nidukurane ko umutima nidukurane ko ugutwi. Ikiganiro ni banyabujyohe tuyage. Pepepepepe gasu papa mu buhinga bw'ivyuma aduhezagize akaririmbo k'Imana dushima Imana ko tugihema.

0: abamaze kwa mbere bashika ku mihana yabo namwe mana imugubwa neza ari munywanyi wa mbere rero ari ku munongo wa telefone tumakire allo
1: allo
0: ariko ndagusabe umanze wigigwe kure yako ka radio kari hamande ya urumva ko bitokunda ko tuyagameze uko abanywanyi mugomba kutwakura inkuba zibiri ntizisangira igicu iyo ugombye kutwakura ikura twumviriza uhitamo kumanza kuzimya iyo kina majwi yawe tukayaga neza ubusigayeho urumva yuko bidava bikunda lo
1: ahari ukunde
0: ndagwaye miriwe neza
1: amahoro neza
0: mezimo neza nawe
1: ego turashima uwiteka
0: turi ari ikiriri
1: neza na neza kwa bosiko
0: namaze kuba ndabyumva neza wiriwe rero impunda marembe bosiko
1: turashima nokuri
0: aho ni byiza cyane gose ijo rigiza kurinde rero
1: kuri wowe nyine mpaye umukongo
0: ndagushimiye cyane nanje
1: ndabona umudamu wanje hari ya mucibitoke mugabo akabari ngaho mu gatumba kora mukanya
0: yego
1: ndabona nabana bose ndabona abagenzi Dominico mu mwanya twari ko turayaga gatoyi demusi hamwe na bose mazina twari kumwe gatoyi ndabona Delphine ndabona na Beatrice ndabona Catherine na Claudine ndamanuka aho hafi yawe mu kinindo ndabona bigora abagabo izahake ndabona Kaveri ngaho mu kinindo ndabona Rene kwa etaji ndoga mu Nyabirabo umushoferi w'ingendeshwa Ezekiel mu Kamenge ndahabona Rikiori ndabona ubujejwe umutekano ipa Jean Paul abo bose fanda bifuje ijoro ryiza
0: nuko nuko bwana Bosco ndabona ko ari wowe utangiye gusoma ku nturire uno munsi ahikirinize ko namwe muri impunda maremme bane mumviriza ibigando bya radio indunikiti
1: sawa sawa
0: sawa

0: yitwa Timu Nyanyi Kumungalu.
1: Na mahoro, na mahoro.
0: Umeze neza?
1: Korode.
0: Oui.
1: Na mahoro.
0: Neza cyane nawe.
1: Cyane kose.
0: Turi ko tuyagana.
1: Ino sawe usanga umumenyere muri aziatike nga kuri cooperative sangwe. Nanjye urumva nashaka kwifuriza nyine ijojo abanywanyi banje nyine usangiye nyine akarere nga.
0: Yego, icyo rugeza kwindira rero none ino.
1: Yo, abambere wabazi urazi ko ari iwakenya na cyangwa kuzimba nyine kutumba. Ena, eba. Rero nagira ntake ndabifuriza ubwiza bateri ngaho nyine kuri cooperative sangwe. Nangure mbone ba Pasi, ba Thierry, ba Desire. Mbona n'abandi bagwanyi banzi nyene ku izina rya Inosa. Mugabo uko sanzwe urazi uko nari nakubwiye ko nari mu gihe no mu kanyosha. Ama rero nkaba nasha n'abandi bose baba banzi ku izina rya Inosa. Bose ndabifuriza urojo. Na nanute nga kukaitaje Madrid nga kukaitaje nga mubusoro nawe ati itoro jiza na bandi banywanyi bose aba ndabikuza itoro jiza ama akaririmbo nako urabizi niya ndirimbo yanje sangiro damoro aba ndayifurije banywanyi banje bose nkaba ndabikuza itoro jo ni bagiye na bunywanya nkwari aho nyibereye umwaro umuryango wiwe ati ntiwemererwe neza aba ndamwifuje ijoro ryiza kandi naba ndamwumva minsi yose atibagira abanywanyi nyene aravuga ati ijoro ryiza agubwe neza akaririmbo nako kandi nkaba ndakwifuje na wewe n'umuryango wawe jorojo Mbenuze wewe alimubiki Tanto si wewe ati Kinakatuka wana yalise kukumba ati wimeze kuse na wenye Na wenye
0: O yaliko nime muba mga henga mnyenago Santo Suvuga unheuruse kumumba kandi ya manga kusamiliza jena muko le mungati Shiketo uwe yaliko limiku
1: Nina umeruka kumurongo jetu wala buga nye mugabo Umeruka kumumba
0: Iurumba mwaravuganye mugabo ntujubango ubutego niruka kumuvucume nga izibihe byinshi kandi urumba bari ku kazi
1: ya uno munsi gusa niho gusanzwe ku murongo wa radio ndawugiye ko nyene mukanya
0: nibyo nyene numva pira urumba na masa bamwo nukuvuga umwe atari karakora nuko habari uwundi atari ashagenda mu bikorwa by'akazi ki radio suko
1: mukomere hama rero je indirimbo yanje kandi ndekene kandi iyo ngeso yuko je ndabasaba indirimbo mukangira kandi ndi umunywanyi wayo
0: ingesi ya uyamanze utomora ibintu neza dutwara ibintu ku murongo utomoye indirimbo yahe usaba urutu nayo indirimbo sangiro damo twamatwa turayivuza turayivuza
1: sangiro damo kandi ndabizi yuko uyayama kandi iyo ndabisabye
0: None umva byose abibi ingeso kandi umva duhora twigushe tuyora twigwe mu gihe dusabye
1: sawa rero mwikomerere
0: reka nagushimire cyane rwose nuko kumbure ngira ngo hari igihe ushobora gusanga nk'umunywanyi yaze nk'umunsi umwe cyane bikirirwa asanga nabaranyereye nayo ubundi bwo nizere yuko uko mwese mugenda muradusaba ibyo muba mwipfuza tugenda tubashikiriza uko nyine atankumanze ni malo. Alo. Unyanyi wacu ndubako atari ku murongo wa telefone.

Ikarero dushimira abantu mwese twari kumwe muri kino kiganiro na Mega Mese twamanye mu bindi biganiro bitandukanye byagiye bitambuka ngakosamiriza ya nyirundi kiti. Tunabashimira Mega twazindukanye mu gaturuturu gushika na yamango mushumviriza ibiganiro byacu tubakengurukire cyane. Tunabifuriza kwana ya mugubwa neza ariko ndetse tunabanisango ejo wabukera mu gaturuturu tuburabire mu rugi. Gurige cy'isaha 11:30 za gatondo. Tuzohure ku mirongo twari ko turasamiranira ko kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bizaba bikobera cha kunsamiriza yanyu muri ako kanya. Mubandanye rero mugira ibihe byiza murara hajya na tajya na harari umwasi ndabwira ati bye bye.